sakali ang utak kumagana para bang may bulate, hindi maintindihan ang hilangan ng katawan. Buti pang tumahimik, sasakit ang lalamunan. Takay sa eroplano ng imahinasyon, mataas manalimutan.

kotse na korte kulate. Sa lumuro maragasa ang kuryente. Nagmumukhang tanga na naman sa malate. Pero na maingay, tulog na ang presidente.